naran rise, stark ya nisi afuluan. Sinsa na kama par, na metaka ule jont. Arnfana mnyenge, te sektia na lasa masna, tentuyan.